0: Saya funga kazi hapa itigerenda kinga 14 ngena tu mugaruka tutiomba kumugaruka tutikone nkerete kamo nuntu wewe you are our people
1: na netogerete form ni nyinge mtu wangu ni wadhi kiri form ile ko kwenda nuntu tu nasio akere mvango yata ubrege to akikisha wono utadhigeri ni to tiera kainto oyo ikedi mwaku oyikie dimwaku au okoyikia ore kikoyikia ikia inya kajota kau kau kata wasta then 220#220# umekuidhuruwa uitara itha ndukure mwa umoja kumoja na kuwe na mbesa inyi ingia ni ya tano please uweza dhana dhiringi tonti na uweza dhe maitele ya dhatu kenda usi ikira kanya ni kakura ngiriba pti na 20 ungo na siye mashini na dhai.
0: Alright, nani Yesu ke kila tu kipawa kitu kiri kiri utikiri na kinga 13 yake nikenda omba akwe watira kakitu.

IEBC ni omuntu aringa kura achoka akebela officials bauba IEBC nikenda batiwa kuchiudhurania na baritangui ira baburite kumirita nontu anto bakethira bati baba ingi au nikaba bangaratania na bakaremo nikuritangui yo na nontu gute muntu utengui yawe oyabura IEBC iya nandebe bakaya na